ya ho sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a Bastan de bro kayama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tinin sa Odi kawon ni chira won sa

0: yamu bibre bi duru ni edi nka ho enso otumi ye
1: otumi yo otumi yo
0: danu ni bibi eduru maybe ya katra me se me for microphone to ona me nenye de otumi ye otumi yo yebusa ya katra Mary se obabunu Mary ma wedding je wa wadom wo na wo suna ajen kwa ne be pie fraba na Mary kasim bi wo se e pe ye den na ayeye na bofo ne katra ne se ho hon konkron na nkasa le babu putu
2: yes
0: se le se wo otumi yo